pou ki sa ma plen kon sa nan kè mwen. Ma mete espo am nan bon Diye, paske mwen gen pou m fè louange li ankon. Se li kap delivre m, se li ki bon Diye mwen.